Yapayan Radio Cultural Amauta, Uyere Yaikuna, muy buenos días. Dios taitan chikpa, munay ni imagina, Dios taitapa bendición ni wan kajaya, yapamanta hamkunawan ya topaikunchi, kay waira wasintakama. Dios taitan chikman ya kachun gloria y honra, ari kunan punchao riki kajaya, achigaikunchi iskay punchao, kay octubre kiyaman. Kunan kay tutapiriki kay norte laupi, iskay temblor sientikoikun, chaupi tuta niskata, ichay nalyata kay sokta hora, nisochek pichka hora, kimsa chunka minuto niskanta, ari kaypi alpapas yapamanta kuyurikun, ima inalyata hamkuna kachkan kichik chay laukunapi, kuyas kay wirgaykuna, kay sierra, selva, laupi kakuna, yungkaukupi kakuna, Dios taitan chigya hamkunata, yumpa yumpaita, yana pakusun kichik. Tukoy kuya kuywan rikinya hamkunapa wasikichigman chayay kamunikunya. Tukoy songkoan hamkunawan kuska Dios taitan chikta hatun chanapa. Chayanaha kuyas kayo yarekhlyay, taita Dios pa bendisyon ningwan, Dios taitata manya kuy kuspa, Dios taitan chikta yupay chaspa, chuya simintapas hawari na kankam. Manya kuy kusun chikyalya palyay kichikwan. Tukoy ate inio, Dios ta italiaiko, gracias hang mangkachun. Kahaya munas kay kimanghina, kay punchao man, kay iskay punchao, octubre kilyaman, achigay kuniko, bendito Padre Celestial. Hampa munas kay kiruras kakachun sa pagkama biday kopi. Hampa munas kay kimanghina ya, kausa chilyaway ko taktaytaya. Tiempo ko na, paris hang manghina, taytaya nyuhay ko, hawariniko taytaya, sasalya niya tiempo ko na kaskantam. Pero tukoy manta ya yertaga hampa makikipim kausa yaniko hangmi pachachiwankiko hangmi mikuchiwankiko hangmi uyuawankiko ima haikanya timpo kona chayamo kaptimpas. Gracias bendito Padre Celestial, tukoy kuyakuyuan, tukoy sunjoan, yupay chaykuyke hamya yupay chaskakay tukoy tiempo. Gracias tukoy atinio Dios taitayayko. Tukoy sungkuwangmi, kunang punchaw taytay asoy kamuniko hinaspa, yupay chay kuchkay kiko, sapalyan chulyaya Diyos ni ikota. Gracias, Señor, ni ko Jesucristo pa sumaksutilyampi. Amen.